bon bum mo kai hai complete nang ngai ti 6 7 8 khai mesa nau wat kok 7 hai ni chi bat thmai nei khnom chnam